0: CBC ukiok tak tu pi balai yang ini narak tu si bangat hobi utak. Kawan matu kat kulu takut nuna avik tak si mayang ini glu ministry ya yut. Inu tu kang ni kamasungu yunu pinaswago siu yang mit katimasimang mata ikarung ni. Okau si kaklutit takwa Canada rima mit Inuit inung ini innaqoq pallerinnginni kavamatoqakku oqarlutik atausermi inungmit tallimaersorlugu Canada rimaamit aqaagungi 65 ni ungataaniilermata innaillu neriugiyaullutik taakkuat nakpau nakpanganni inugiangninnginniunaar neqartaullutik katimatillugu iksivautoqatau loqtoq Nunavumi sivulerti John Main, Okartuni Gavamai, Canada Rima Mingartut, Okausika Katarotut, Aksuruta Katartunit, Namaktunit, Atokta Unit, Isumak Saksero Rota, Tia Katartuniglu, Sapunertunit, Innang Niglu, Inutokang Niglu.
1: For me personally, the highlight was.
0: Kano isumaru tigio yuni inutokang niyo. Tema taong nutaong mit, kawi saktik kuno, umeak joak mit, sikusiu timit, sakit titilaong mata, at tiksin ng miglu ikping na terok sunin, nuna ring no kangik suyo ang mit, nuna ping mit, tana sikusiu tinalak napalok, Tunga sukti taurong mata kununga umerjuanut ulutui nang mit naparu paninga kialak nakpaluk kuya sugiya katauroktok inutokak nakpaluk kawi mayaw teroktok kawi mayimari uluni ikaruga sukti uluni ulugi arigi uluni rum kialak ukakluni upigusut teroktok nunaringannu meyegiyolluni takuyunnaroma umerjuarmit immini
2: kangsuralelaqninga huvegitseteqa takoi labut kinguwanga tatamma umerjuarmit atigiyolleqianga takulaalaqmata tannaliasugutigillaqittaqa kangsuralmeuleman
0: sikusiutinaalaq nappaluk Sikusiuti Hudson Mit inangiqsisimalerluni taakkua qawisarnang mit inigiyaoqattarnaarluni kanangnarmit taana umeaqjuaq niriugiyaoyoq sivullerpaarmi Halifax mi aullarluni awyaq deemaattau sidataaninngaartormit parisilerinnermi unikkaamit nunavingmit aturiquyisimavut asitsersiluti iqqanaayartitaartitteqattarluti ilinneartitteqattarlutilu parisinin taqqa parisikkutuksiqaloortut kiinaujaveriare vaktat qawisartaummarinnermit arraani parisigassait qukersarningit qattarninginni taqqa unikkaat oqarsimavoq taqaruaqattarninngit ammaru isumakkut ikayortoruaqattanginninngit inuyut parisikkut isumaruutigiyaugmata vivuaqimmit qimeqquartillugit pingassutuinnauyut inuyut parisikkut 180 utillugit
1: Marigarigi Eugene Vel Vel V Veyu Titirakteo Katao Yo Unikami.
3: Because they had a familiarity with the language.
1: Okaktoniso Kaiman, Okausung Midlo, Ilikosidarin Midlo, Ilisaksisimang Mata Inuit. Upaksisiman ng sauga yang mata inung no parisi kunut takwa kaduna ning ngakto kabag mit kimerwak sugit tuksirak tau ng sausungung mata inuit takwa unika tuksirak pot asitirsikan na kuyiduti kabag mit parisi kut marigangan ni nunabing mutate Aurati yun naksin ng sauruti ikanayak taktiti yunin pikasujiduti Takuninga kikitao unit inuit tuksa ikanayak taro ma unit ilangin ni pirayang ni kugarwak tidugi mikituni aturi ko yisi madutik tao tako inung ningak tuni auratao si ma unit parisilirin ng miilin na aktitin ng minunabing mit tako agdu special constable ngurluti special constable mo ilin na akong naksiluti katevik Gavamak kung ito nuna vik parisik kung ito makivik kudo apersok tao garak tidugi kiyo mayun na raw kang itun. Kabag mi minister ngat kikutuin nang no atang nak tumitele mayurigi ikut Ian Lafreniere o kakpok. Takot atang nak tele mayurigi ikut aksuro te kaktuto unikani. Aksuro te kang nagaklo ni tao takot kiyo mayaw te katang ningin ni nutaak ni parisi di rin ng mit si burak tiyo ni ngan ni. Te matok Mary Simon king ulak pang mit Order of Canada mi ulo mit tunisin niyang nagaktaw mat king kikaktwe yulo ni makong ni nunaving miuta ni nunaving miuta ni ilisakiyaw ni aktu Charlie Watt Senate Ngurok Dr. 34 ni Akago ni Northern Quebec Inuit Association mi pigartitidu nilu Makivik Corporation kun nilu wat ak takuning ayi gutaw katarok tu ni aksuguti karang katarok tu James Bay amma Northern Quebec angirutingin ni takuning aru nunakakak tu Piyon nao tingin ni ilisagayaw katakto ni inuk titulo marigariog ping mit pigak titilaw suni. Taanat tao Andrew Atagutaruk aka Andrew Atai Andrew Atagutaruk inulo ni ang lakakun ni ayoksuyik joang uroktok ayoksuyik joang uroktok ukiok taktong mit 20 Mamiana 2002 mi pigaktugu 2012 mun sivudlak pangoluni inuluni ayogsu yagduangokluni ikayuroktok inuktituruk titisi maluni iduyokoti mit iluitong mit tisamagi yaoluni inungni inuktituruk titisunguyuni 1978 mit Agago gasarung nitana inuktituruk titawroktok kuwesu tekang naktut ulumi 11 mok but rido hami. Udakut, here's the regional news. Federal, provincial, and territorial.

0: taakkunu kiggartuigiyalin uinunnu ikkigattaungiluajuj nillaaqattasillugit ikajussortaukannerunnartuujaaju inuqati futaqqaani
1: kingullermi xanuittuni apilireaqarumavi angisoqqaaru neruve
0: ila uvangatungim pinasuttu quliugatta uvangalinammin pilireaqillarigum yakkataakkua kayustittine taakkuangerutini sa amisuummatassuli kayustigialiit taanna apeqqutiiqataartavi ilanga nunavu parnaayukku pilireaqasiuttulartama kayusige kayustittiaqhuneartaqali nunavuulimaamu tuqaangayumit pimpilerimmat ten inui qanuiqujangin gaumakku qanuiqujangi qanuiqujangi sila silatuamillu qimeqqujaaqartalagun naalattaaqartalagun taan aaqissuiniumma qanuileuqqujimmangaata inui nunavummiuteit taan pilereerilarigumaniartaqa ammalu inui nunavummiuteit sivulliutilugit akiqartugikkaluartunga uvinaqatigingitan kisiani inui kiggatorniatakka makua akiqartunikkaluartunga ila puatikiit qallunaan nunaqaqaarmiu nunavu silataani isamaalugiluangillui isamaaluingillui kise inui tamaani nunavummi nunavuuli silataani inui ilagiyautaqarnata qallunaaniittuugaluallu teemattau isamaalugeqasiutigiaqarnana tamak inuille sivulliutinngusuttakka ammalu kingullerpaaq ila taan piassi amissuugalu annalunangittu kisiani tamannattau uqausiqeqattajummiaqaluaqa niqi inunnu niqi kaaqattartui amissuummata taan assuquaqigamallarinniartaqattau niqi inussiutinni atuinnaqartittinneq asivartinilluunni akiliilunni akiqangillugu inuuqatittunu piyauqartarlunik tamanna inui piqqusiqimmagu teemanganitoq makualu qalluna piqqusiganiingaarsimayui niqiit tamatyaumiyugaluat amma ataqtaunersaaqartalertuugaluat teemat piqattayugatta kiinauya ikayuutim teikuuna saqqikannerummagayartaqa tamakkua pilere kaaqattarnimu tuqaangayui
2: taanna naalakaina tasiilaa taakkuaneruaqatsainnunavuttungavikkunnun ulla naalattaapikiatsioqanortaoqa qayusigiaqumatsutigiyanganiruartautarneqqata tusakainaqatsiuq ammalu isumautigiinnaqattartamilik uqakainnaqma taakkua maannauniartugu imaannaila taanna andrew nakasuk ammalu jeremy tungaaluq taakkua naalalaqaqatsiuqtungua suapikitsi ubbattauq tusasimmiyavuttau taanna jeremy tungaaluq taanna liqalummiutaunviyuqila Jeremy dan nuna butung kami konon si budak kejauhan semuanya 2020 ambil 2024 dan nale nukah lak semuanya coba apa kejangan ni dah semua mana tahu kita yang lain ramut ila million taakkuno aqsertaan inui qatutjaqatigiigiyanginnut tukumiartutsigiyau tukumuartutsigiyaullun ila ippiayummut taan taakkunuunga qakivaq asuusiisikkununaalasimmiyavun
1: xanuiliuqasarpi atjikiittitsikkanniqasuaqluti illuliqinermi aaniaqarnangittuliqinermilu inunnu
3: taakkua igluliqinngilaa taanna aqqiksuutigi tauqattigu tapanitillunga nunavuttungavikku angajoqqaangani inneqartillunga taanna igluriqinne nutaangmi saqqittippigilaqtutigu igluriqiyuulerlutig taanna inillatteaqpallia yaqaaqarninga ikpigillattaarsimakakku aanneaqarnanginitturiqinermullu aktuaneqallattaarluni taakkua tuaverneqsimajutuqaaroqmata kayusineqattiaqullugi igluriqine taanna inillikpallatillattaaqasun rigaayaqa taak igluriqine aanneaqarnangitterlu atausinngortisimaq nakatagakko. Igyukik sa rohang na aktuwa na kadalaking manutak ka noon. Tahanan, nutakay, piyon na pirok palyan nga aktuwa na kadalatak dito na inusilimatin noon. Tamagkwa, pivadle ko ti latakaya katiko. Tahanan na igliri na nung nabutong nga wikko ni tigo yaw palyan tigo. Igliri ako sa mga palyan ako. Iglutak palyan katarang nga tahanan na tibo ba. Sibu wasik ti yarok tabu tabani ini laks ila tabani anga yokang utilunga tamanna kimi khudla renna gattigu dao gattigu aktwa na kaddatang ninga ini usit tin
1: tema oki oktakto ippigi sa valle atu innarma ona taktok chanot ki na usale rinar molo hanu ile ulanga ve sapoti ka soar logi inu ipigo masange makimajuti chai angili valle atu inna raaktil loke
3: Aku ni lah makin maju tiksaya angin lebat dia leta rauk tu akal aku ke rauk tu ni cuba ni angin yang kangen tu juga. Aku agak apa matuk aku okau tu si main rauk tu bu uva ku kisah ni inyuk tigo sivuri sivuri lagi juta nunat tini. Taman na uyang nak tu lagi nol ni dekut terzang nol ni. Aktua nak aktua nau nengah tu kisah juga nunat buka apa makuldo. Gawa matukat kulo kanaya katigil na tara katigil dahil man naro ang katigil ko tinya amisyon ni aktik sil na tara kulo ta upigil na kiksi maya katan contract ng rock to take tabunga ini ta katan na kiksi ng $1.5 billion tigo yun naksila katigil nun na butong gawik kulo gawa matukat kulo gawa makulo Tana ilin na aktor rin ang mga aktwa na kalakik siya ni Amma 2027 ngurak pat tana nang minang surang na ang mata gawa magigyabo tamanin yun na bumi nun na nang minang aura yung naksakulu tana nun na butong nga wikut inigiya nga kinagwiyo ang mata nun na bu gawa magkun aura na katak tangin nyo tayo man na yung atilyo ko kanaya katigil na taktuwi government ko ministry lo premier lo taman na inyak kasi nakadlata siya makitil lo nukakakalilaw si Madlunga tayo ka ni Kisani tayo man nailing katil lo akik sukpad liya lakiyakang mata na 2027 tabat ya kuro lang ningano nung narinaktaan na ila pero sa si Magama iperzumi nani si Vita tabat ya ngulo ni uyang nak tu dah keluting. Kau jangan nak lama. Takkan tahu nang nak si mayu ni. Aura tahu nang nak tu. Uva kuti uva dia nasun jangan kuti. Kisah ni uva kuti siwur ilat tahu tu. Nun aku titin aura ilat tahu tu. Gawat matuk aku. Ukan nak tu juga. Perok pada ayah kakak tu. Nang minat sur pada ayah kakak tu. Tahan nak ikpik ilat tahu si mayu kuti. Kau si mayu tahu tu guru.
1: Hanu itu ni pilih rigu makasakhe, bisa kira si rigu makasakhe lo ni angin sukarok ni rove.
3: Oka kau gamai datan nuna dengan aksi roti gilat tak tak. Nun uyang nyak dulu dengan inyuk tigo sing uyang nyak dulu dengan inyuk tigo sing kita tu nak tak si makat tak. Uva tigo tigo merdat tak untuk tigo tamak kuah. Nuna kak tigo tak nuna nuna dua remang min. Nang minak sukat tagatan, nang minak sungdak panggatan, noon ako tiyat din ni. Umayong naktil yung tabo ni implementation contract mi, umayong nakti piwad na tigzoar ako tutigo. Taiman na aktik si uti yung naraong ipan. Nanin na yung mga takaw ay matiangit yung kanulingan lataka yung mga takisya ni. Taan na upigit doak si magagku. Implementation contract lo, ikarorin galatin yun ano katarok si magama awyarok to atilio gakto si maluta ubago tigo walay yara kaktabo inyuk tigo
1: ikarorin ng kalangasakit.
2: Ahal tak kau nak kat sini nara hat tak kasi kolikan, tanah nara kau nak kasi la, yang alok, yang dapat tunggu dapat kau nak kat sini ya, Jeremy,
4: CBC ukiyok takto pibalay yung aninarik tusit vangatobi utak kavamatokak kuduno na Victor Simayang italo minister ngit inutokang ni kamasungo unit ikarong ni matapinaswago si uyum mi katimalutik o kausikakak toklutik kanadarima min inungit inarok palerang ningin ni kavamatokak ku ukakpok Atau semua inu Canada rimami tadi mengok lugut 65 ni agaku ni ungatani lak perlerang mata tak waglu innaid ngeriugiya luti nak pau nak pangan ni inu yang ni rilak tangan ni katiman yang mit iksibau tariya kata rok dok Nuna bumi si Vurati John Main, o kaklo ni Gava Makut, Canada rimamit, o kaw si kakatarong mata, aksurong naktok si Ariyaw yulut, na magtukulut, amaru isumagsak si Ariyaw yud, sapun niya kumayunit inang niglo, inutokang niglo.
5: For me personally, the highlight was...
4: O kaklo ni Uvan Nuglitakot, ikaw magiyari loktakot, Katimatiluta narakataraw katta pilagariyo yulupi itiraktaw katak tulut ungasik tunino na ring nitunit nunakakak tu yulut takwag nunavumot akawrango na yangmat teman na okaw sa kakatagun mabunga main okaklo ni nunavut kimago na tiyaktut kanok sa punyaron na kayang mga inang niglo inutokang niglo nunavumit katiman ng mit Takunong katimak katao unit o kausa karunak silang mata katutakat karunak luti isumaru tigiyo unit. Tema tao inuwik nunaving nunaringan ni pirok siving mit pirok to kaurang mat auratiit pang naraktut niwek sa kang nang ningin ni May 30 ngurakpat dan pirok siving Unga barakan na rumasi mayut kikutuin ng notamatumani uyumut atuin na uruting. Tamatana isuripalerak pat marong nit. Auratiyo nekto ni auyaw nekto ng mut. Pirokserin ng mit. Ilinekto tikatang ng mata. Kingulak pang mit takot. Niwek sa kakatang ng mit. Rebecca Linthorn. Aksuro kataksimang mat tawa ni inuving mit pero saving mit ang ayok kariyaw yung.
6: That's everything that you see here now.
4: O kaklo ni kisurimata ko at akuyati tabawut pang nagyakarok tugun yung veksa kang nang nitin ni May 29 mit ilagiyaw yun ni veksa kang nakluta May 30 mit do 31 mit do kikutuin nang nut teman na kamatera kaktugo umatin na suglutigon pero seksa nit Pero sa katang ng mit, ilinak tita katang na ito, pinasa ko siyo nung ukan niya nin. Di ma, kukluk to ako, ako tiksangan nilo, turak tak biksangan nilo, ang iktaw yun nak sila ang mata, nunavo mit, nunavo impact review board ko tako, ang ilang mata, unikani, tunisikan nilo, tilugit, Ma duty dugu akarok taming ning tako apilera riyo yumi pekasu jisima yo au ya ukiu dima au ya akago dima aku tekarun nak lutik luturak tak pekarun nak lutik lu nuna bumi nuna tiang mut Brendan Bell angayok kartu riyo yok warining mit kiter miunit atok tuksanut corporation kunit kamagiyo lunit Ako tiksak. O kaklo ni 8,000 ni takwa o karimagak sa unika ni akik siyak dutoy na kakaraong mata narunat sikan ng luti kanok avatilirin ng mit kawisak at taktaw na ito ni pang nagtaw yunin.
7: This is not a matter of the regulator saying, well...
2: Oqarluni taakkuat qautamaarsiutis ngimmata naammagayangilluni atjuungittumi kamayariaqqartugu tukisiumattiaraaqqartugu qanorparnaktautiaraaqqarmangaat qanorlu kayusittiarunnarayarmangaat pigiarpallialertillugit maannaujuq akkunniarlu taakkuat pigiarutinnginni pigiarpallianiarertut таққигасаарунник луқависақаттарнаарлути аперсоқаттарнаарлути лунуналигасагни нунуатсиармиглун қитермиунниглу кингуллерпаарми Mary Simon кингуллерпаарми Order of Canada ми кингкиггартуйу тиллугут тунисиниармат маруунни нунавингмингаартуни илисариауниартуук Charlie Watt 34 ни аггагуни инуттоқариаулоортоқ Pigartitidortuni Northern Quebec Inuit Association kunniglu Makibik Corporation kunniglu Wat tar kuninga aivagutausimayuni aksuru qatauraanguqattaroortuq James Bay and Northern Quebec angirutinginni nunaqaqqaqtunulpiyunnautinniglu aksurutiqainnauyaqattaroortuni inuktitut Sakitilluniu marigaluorvengmin Andrew ataguttaaruktaoq inulluni aanglakakkunni ayuqersuiyerjuanguroortoq ayuqertsuiyerjuangussuiyaloorluni ukiortartormut 2002 mi pigiarlugu 2012 mut sivullerpaangulluni inulluni ikayuroorsimagmiyortaoq inuktituulertittilluni iluittormi itjuyoqutimit Tisamagiyaulluni inuktituulertittisuunguyuni 1978 minoraartaulluni arraagugasaarunni inuktituulertittanga isuliteinnaloortoq quviasuutiqarniartut ullumi 11 muarpa Rido Haumi.
8: Good morning, here's the regional news. Federal, provincial, and territorial ministers responsible for seniors met this week in Iqaluit to discuss the needs of Canada's aging population. The federal government says one in five Canadians is now over the age of 65, and seniors are expected to make up a quarter of the population within a generation. The forum was co-chaired by Nunavut Premier John Main. He says the governments from across the country gathered to share challenges, successes, and ideas to support seniors and elders.
5: For me personally, the highlight was our roundtable discussion. We heard about programs and services that are being offered in rural and Indigenous communities, some of which are of high interest to us here in Nunavut. So more to come in terms of those discussions.
8: Maine says Nunavut is looking closely at ideas that could help support seniors and elders in the territory. The forum also gave provinces and territories an opportunity to discuss future collaboration on seniors' issues. Things are growing at the Inuvik Community Greenhouse. Organizers are preparing for their first sale of the year on May 30. The greenhouse also wants to expand its public offerings this year. To that end, it's hired two coordinators for this summer, with plans to host a workshop most days this season. But recently, the upcoming sale has been keeping Rebecca Linthorne busy. She's the Inuvik Greenhouse Manager.
6: That's everything that you see here now. So that's been getting ready for the plant sale. That's coming up on the 29th of May for the members and open to the public for the 30th and the 31st. Every day it's just been taking care of these and keeping them alive.
8: A seed starting workshop is scheduled for next weekend. The Grace Bay Road and Port Project has cleared another hurdle. The Nunavut Impact Review Board has accepted the impact statement after it was sent back in March. The project would include an all-season road linking a deep water port in Nunavut to the NW.

0: Ilalila kelti ya ka haji da induci delene gozo Christine Clary hii bikuti wakwega.
1: Nene san to san chaka che ka ki nene san I to nikini nikini tena ka I I teni ju to ka te ta yutini ke te ente ko ta tsuya ka nini ki chu kya ki te ta I nu ki ni ko ni ki ni ko ka na kwa na I lon pa de wo ga se ki and then pa wa yuni se ki la ta ko ka se ki el ka ti ko na ki na sa ri ti ha bi te ri ti ha
2: Nessa King like a pet, Conan can eat. Take it in, take it in, city, a will Nessa King, Nessa, a will like him like a Yare Yonet.

Te la tele ne ko so ya akaga kinli. Enta in duci ka chiku ka chin thal sa se ko so ko tara ko ta ka chu shin se kana ku hi ga.

0: ti ta sin te lo e ya te lo chi sa ti a dio te te ni ti chu ha ti na ha ti ta lian de wa e sa ma ste da sa re ti ngai de dio se ya ha de lo e da ni ti chu
1: a sa ha ni sa na zo ne